anakorero ekipe yavanwe yataramo sozerero nonge kwiruka kama gatoya amakuru ayi amakuru avuga ku musamo rero obita agigayo vikari wa mutari natari amakuru avuga rero ku musamo asho kubasoga muri ekipe ya totaramo sozaho ubwo akabisi kanuva nero bita Martin Dubravico amakuru avuga rero avuga rero ekipe iwabo mu gihugu cy'Ubutaliyani Juve cyangwa se ekipe ya Internazionale da Milano ngo devuze rero ko zasishero umuzamo rero umutariyani kabisa obita agigirayimo wa vikari yo muri rusange ubwo rero bivuze ko rero nanamukasosereno arabisikana cyane no bita umutaramo rero bita Martin Dubravico azakorera itatu kwa teko bamwe za muri kipe ya Tottenham Hotspur zero bivuze ko nakabuza nayo iraza kuba deal ngibatanika bisa masama cyari imbere

0: The Click Records, F2K Studio. Yeah, peace out to all my niggas.
1: Amazina yanjye nitwa Alisodi. Ariko ari ikintu nshaka kukubwira. Ubumenyi, kumenya, gusobanukirwa n'ibindi byose tugenderaho mu buzima, nta hantu namwe ushobora kubisanga hatari mu nzu z'ibitabo. Niho habamo ubumenyi. Ikiganiro ni inzu y'ibitabo. Uri kumwe na Dashim. Alisodi abara hafi akurikiye.
2: Alisodi abara hafi akurikiye. Hanyuma turi kumwe na za products za Hana. Reka mpere muri Hana Sunflower Oil. Hana Sunflower Oil ni amavuta wahitamo ukajya uyatekesha kubera ko atunganyijwe mu buryo bayagira umwimerere. Ni uburyo bwitwa cholesterol free, ni ukuvuga nta cholesterol mbi azamura mu mubiri. Urabizi ko ari nyirabayazana umubyibuho ukabije, indwara z'umutima n'ibindi. Aya mavuta arimo intungamubiri karemano nka palmike, acide linoleike. Biyagira amavuta meza rero mu guhangana no gukumira indwara zitandukanye. Irinde gutekesha amavuta ashyira ubuzima bwawe mu kaga. Uhitemo amavuta atunganyijwe mu buryo n'umurwayi yayakoresha ntacyo yikanga. Ayo rero nayitwa Hana Sunflower Oil. Badufitiye kandi Hana Tomato Paste, ni umushongi w'inyanya uri nani jime wo, not genetically modified. Nuvuga ko ukoreshwamo inyanya zitahindura umwimerere. Urimbitse ku rwego rwa 28%, urakora kandi nta binyabutabire byangiza amagara byongerwamo. Ukungaye kuri vitamine n'imyunyu ngugu bifasha gusigasira ubuzima buzira umuze. Nujya kuri boutique rero ugiye kugura sauce tomate, uzajya uhitamo Hana Tomato Paste, ifasha no gusigasira ubuzima buzira umuze. Izi products zombi rero, yaba iyi sauce tomate ya Hana, yaba Hana Sunflower Oil, aya mavuta yo guteka, bibarize kuri boutique ya Rayon ikwegereye cyangwa supermarket ya Rayon ikwegereye cyangwa se ku isoko. Musanga batabifite ubarangiro babirangurira ni mu isoko rya Nyarugenge haruguru ya Galete, umuryango ni wa 34. Hanyuma ku bindi bisobanuro ushobora guhamagara kuri 0789 40 98 32. N'abari abacuruzi bifuza kurangura, hamagara 0789 40 98 32. Ariko ushobora no guhamagara 0789 69 22 39. Nayo nayisubiramo 0789 69 22 39. Hana yubahwe rero, Hana yubahwe rwose. Uyu munsi reka nsubize uyu muntu wabajije ku kintu cyitwa Somniloki. Somniloki ni iki rero? Somniloki ni kwa kundi umuntu aryama agasinzira ariko akarara avuga kandi yasinziriye. Impamvu ishapitire buri muntu wese akwiriye kuyumva ni uko ibi bintu iyo bikubaho ntabwo we wabimenya ko bikubaho. Ubibwirwa n'abantu murarana cyangwa se abantu bakuri hafi nibo bakubwira bati uzi ko urara uvuga, urara uvuga. Harimo naho n'abarara barira, hari abantu barara barira basinziriye, hari n'abantu barara basakuza bakomera basinziriye, hari n'abantu barara baseka kandi basinziriye. Ibyo rero babyita somniloquie. Ni nko kurota uvuga rimwe na rimwe, uvuga amagambo adasobanutse ku buryo umuntu atanayasobanukirwa, cyangwa se akavuga amagambo asobanutse ku buryo wanayumva ukayasobanukirwa. Harimo n'abarara bavuga amabanga yabo, ugasanga ibintu ahisha, ibintu atapfa kubwira ari maso, nijoro arara bivuga. Ibi rero biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye zirimo stress, kwa kuntu umuntu aryama na stress nko guhangayika cyane bishobora gutuma urara uvuga, bishobora guterwa n'umunaniro ukabije, bishobora kuba koko. Nuvuga niba mu muryango w'iwanyu byarigeze kubaho cyangwa se ari nk'umuntu wigeze kubigira, nawe ashobora kubikwanduza. Niba nka mama wawe cyangwa papa wawe yararaga avuga rota avuga, nawe byakubaho. Wari uzi ko no gukora imyitozo ngororamubiri ikabije bishobora kubitiza umurindi? Kwa kuntu umuntu akora imyitozo ngororamubiri ikabije cyane, hari abantu bakabya gukora siporo bashobora guhura n'icyo kibazo. Kunywa inzoga nyinshi cyangwa itabi bishobora kubitiza umurindi, kimwe n'uko bishobora kuba ikimenyetso cy'uburwayi busanzwe. Buri byari indwara ushobora kurwara ukagira umuriro mwinshi uwo muriro ukarara kuvugisha rwose n'abantu bakunda kugira amaranga mutima kabije urugero hari igihe ushobora guhura n'ikintu kikubabaza cyane bya indi by'indenga kamere bikaba byahungabanya imitekerereze yawe wasinzira rero ukarota uvuga kwiyanga bishobora kubitiza umurindi cyangwa kwishima cyane bikabije nabyo bishobora kubitiza umurindi Warusko mu bantu bane bari kumwe batatu muri bo bashobora guhura n'iki kibazo byibuze rimwe cyangwa kenshi mu buzima bwabo abana rero bo bakabigira cyane kubera ko burya abana 50% by'abana bose bibabaho ariko umwana uko agenda kura bigenda bishira impamvu abana bibabaho cyane no kubera ikintu ko bwongo bwabo bo bukora cyane mu gihe umwana akiri mutoya birumvikana no kunanirwa bishobora kubibasira cyane iyo umuntu akiri umwana kubera ko ubwongo bwabo bo butaramenyera umuruho w'ubuzima birumvikana 50% by'abana bashobora kurota bavuga none mu bantu bakuru abantu 15 ku gihumbi nibo bahura n'iki kibazo buri munsi ku buryo bihinduka indwara ubushashatsi bwakore mu France bwagaragaje ko abagore aribo bibaho cyane kurusha abagabo kubera ko abagore ni 75% byabo bibaho cyane hanyuma abagabo ni 71% mu bakuze umuntu umwe n'igice ku ijana nibo bibaho uretse no kurota umuntu avuga ushobora no kurota uririmba ushobora kurota utaka useka cyangwa surira ntabwo ari ukuvuga gusa rero umuntu ubikora aba ameze nk'umuntu wibereye mu isi ikindi gitangaje ni uko nta kintu bihungabanya ku bitotsi by'ubikora ariko bishobora guhungabanya ibitotsi by'uwo muryamanye bimwe rero mu bintu bindi wenda bibitiza umurindi wari uzi ko n'ibyo kurya byabitera kurya cyangwa kunywa ibintu bikabura ubwonko cyane mbere yo kuryama urugero nko kunywa ikawa mbere yo kuryama kunywa green tea mbere yo kuryama inzoga ibyo byabagenge urusenda n'ibindi bintu bikabura ubwonko kureba filime ziteye ubwoba mbere yo kuryama gutongana mbere yo kuryama n'ibindi nk'ibyo bishobora kubitiza umurindi iyo bikora ntabwo bimenya ubibwirwa n'abantu mubana ni kwa kundi ubyuka bagusereriza bakubwira ibyo waraye uvuga usinziriye ari n'igihe wivamo ukavuga amabanga yawe kandi usinziriye gusa iyo bigeze muri hejuru gato y'imitekerereze kera bizeraga ko umuntu bibaho hari igihe aba ari abakurambere be cyangwa se abamarayika be baba bari kumuvugiramo abamuri hafi rero bagatega amatwi kugira ngo bumve niba hari ubutumwa bw'umwihariko bwamuturukamo byanaba ngombwa bagashaka abazi gusobanura iby'ayo magambo bakamenya ubutumwa bubyihishemo ahandi bakizera ko imitekerereze yacu burya imeze nk'inyanja kumanywa burya haba hariho umuhengeri mu bintu bijyanye n'imitekerereze mu mutwe w'umuntu aba ari gutekereza cyane ku manywa bitewe n'ibintu buri guhura nabyo mu buzima bwa buri munsi ushakisha imibereho bimba bimeze neza nka kuriya mu nyanja aho ariho umuhengeri ariko mu ijoro cya gihe inyanja ituje ushobora no kubasha kureba mu bujyakuzimu ukamenya ibiriyo kuri tuvuga rero birashoboka ko ari bya bintu biri mu bujyakuzimu bw'imitekerereze yawe mu ndiba y'inyanja y'imitekerereze yawe biba bizamutse noneho bikakurenguka n'abivuga nk'uko abandi babirota bisanzwe wowe noneho ukanabivuga ariko ababivuga n'abantu bari mu bwoko bwabo bita abatokazi kubera ko ubushashatsi bugaragaza ko habaho ubwoko bubiri bw'abantu hari tokazi na listeners nawe ushobora kumbwira aho uherereye maho ngaho tokazi na listeners tokazi ni abantu bavuga cyane bakumva gake listeners ni abantu bumva cyane bakavuga cyane n'abantu bumva cyane bakavuga gake listeners uri kumva listen wowe rero uri hehe muri aba bantu ndaje nkubwira impamvu wowe urota uvuga undi ntarota avuga noneho ikindi kintu gitangaje nuko ari ikinyuranyo cyabyo tokazi ni abantu bavuga cyane bakumva gake burya nunakira abantu ujye umenya kubatandukanya hari umuntu uba ukeneye ko umutega amatwi akakubwira mu bantu wakira bose yaba mu kazi hari umuntu uba ukeneye ko umutega amatwi akakubwira kubera ko wasanze ari muri ubu bwoko bwa tokazi ni abantu bavuga bumva gake akeneye ko umutega amatwi hari n'umuntu noneho uba wumva cyane ahubwo ubukeneye ko umubwira listeners harabumva cyane bakavuga gake hari n'abavuga cyane bakumva gake nuvuga hari umuntu imbaraga ze ziba ziri ku rurimi ziba ziri mu kanwa amatwi harimo imbaraga nkeye hari nundi noneho amatwi aba yarayabanguye cyane umuntu akawugabanya akawufunga ari ariko navuga umwe rero bamwita talkers undi bakamwita listener umwe ni talker undi ni listener aba bantu bombi rero cyangwa se ubwo ku bubiri bw'abantu bugaragarira mu nzozi talkers ni babandi bamara umunsi wose bavuga nijoro rero bakarara bumva uyu muntu ikindi kintu gitangaje nuko uvuga ku manywa nijoro arara yumva ntabwo ashobora kuvuga nicyo kintu gitangaje umva ikintu ubuzima butangaje ubundi nkubwiye ngo habamo uvuga ku manywa nijoro akarara yumva ushobora kuvuga uti se ushobora kukubaza nk'ikibazo ari umuntu uvuga cyane akumva gake n'umva cyane akavuga make ninde warara arota avuga cyane ninde warwara iyi ndwara yo kuruta umuntu avuga ushobora guhita uvuga ati uri uvuga ku manywa buriya niyo warara uvuga cyane mu ijoro oya biratandukanye kubera ko ibintu bijyanye n'inzozi ibyo uhunga ku manywa ibyo ukoresha gake ku manywa nibyo uraramo mu ijoro bivuze ko uri uvuga cyane ku manywa nijoro arara yumva noneho uriya umara umunsi wose ari kumva nijoro niwe uraravuga ni nabo bibasirwa cyane rero n'iyi ndwara yo kurota bavuga ni nayo mpamvu babihuza n'abagore kuko burya abagore bakunda kwivugira cyane bakunda kuganira kurusha abagabo ni nayo mpamvu iyi ndwara yibasira abagore cyane kurusha abagabo kubera ko impuzandengo igaragaza ko umugore asohora amagambo 2020 ku munsi uri kumukunda ari amagambo menshi mu gihe umugabo asohora amagambo ari hagati y'2017 n'2014 ku munsi niyo mpamvu rero iyi ndwara yo kurara abantu barota bavuga ishobora kwibasira abagore cyane uva umugore kubera ko akamere ke karimo kuvuga cyane iyo ku manywa abirwanyije akabyirengagiza ntavuge ararota avuga ariko n'umugabo nawe bishobora kumubaho kuko pourcentage nabo ibashyiramo nubwo ari kukigeranyo ndakiri munsi gato ugeranyije n'icy'abagore abantu rero bifitemo akamere ko kuvuga abatokazi iyo agerageje kubyibuza ku manywa abiraramo nijoro noneho iyo ku manywa yavuze yabonye ukuntu avuga nijoro ntabwo ashobora kurota avuga ahubwo arota yumva niho hantu rero bitandukanira ni bya bindi twabonye yuko tubaho ubuzima bumeze nko kujijisha rimwe na rimwe kugira ngo ubuzima bushoboke umuntu abahajijisha ukagerageza kujyanisha na sosiyete ubamo ariko burya ibintu ujijisha ku manywa ubiraramo nijoro mu nzozi tubaho ubuzima rero bw'ibice ku manywa nijoro bukaduta amazi burya tubaho ubuzima umuntu yavuga ngo ari nka bubiri hari ubuzima tubaho ku manywa hari n'ubuzima tubaho mu ijoro iyo usinziriye rero ibyo wajijishije ku manywa bikuzira mu ijoro mu nzozi niyo mpamvu umushonji arota arya ku manywa niba wajijishije ibintu bijyanye n'inzara urarara urye ku manywa nujijisha umubiri nturye nijoro rwose urarara ubirota urye n'ibiryo biryoshye niyo mpamvu niba ubaho ubuzima bwa gikire nijoro ushobora kurara urota ubukene niba ubaho ubuzima bwa gikene nijoro urarota amafaranga niko bigenda urarota wakize navuga ibitabaye ku manywa ubiraramo mu ijoro ni uko umubiri uzana icyo bita balance kugira ngo ubuzima bubashe gushoboka ibyo ni ibintu by'imitekerereze cyane rwose nuva ibyifuzo wagize ku manywa ubiraramo mu ijoro ibikugonda umugongo ku manywa nijoro urabiraramo rwose ahubwo wunamutse niba ariko nabyita ubuzima utabamo ku manywa urabubamo mu nzozi niyo mpamvu iyo uba mu mujyi urara urota icyaro waba uba mu cyaro ukarara urota umujyi umuseribateri yarota ubukwe washyingiwe akarota ubuseribateri umwami ashobora kurota asaba yahindutse umusabirizi umusabirizi akarota ari umwami mu mitekereze ni uko bigenda umugore aba atekereza umugabo umugabo agatekereza umugore ni gake cyane umugore arota abagore bagenzi be mu nzozi ararota abagabo n'umugabo ni gake cyane ararota abagabo mu nzozi ahubwo ararota abagore habaho rero ubwoko bubiri bw'abantu hari talkers na listeners bigaragarira mu nzozi talkers bavuga umunsi wose nijoro bakarara bumva abumva umunsi wose nijoro bakarara bavuga aba rero bafite ubuhanga bwo gutega amatwi cyane ku manywa bavuga make nibo bafite ibyago byinshi byo kurota bavuga mu ijoro nibo bakunda kurwara iyi ndwara rero kurota umuntu avuga kurota umuntu avuga rero bishobora kugira ibisobanuro muri za nzego zose z'inzozi twarebeye hamwe muri buka inzego z'inzozi burya kurota umuntu avuga bishobora kugira igisobanuro mu mubiri usanzwe bishobora kugira igisobanuro mu mitekerereze ibyo navugaga haruguru n'iby'imitekerereze bishobora kugira n'isano mu maranga mutima bishobora no kugira n'isano mu buzima bw'umwuka muri hejuru gato y'imitekerereze nk'abaganga bavuga ko biterwa n'imikorere y'ubwonko ngiye hisaha y'umubiri gusa muri hejuru gato y'imitekerereze hizerwa ko mu ndiba y'umutima wawe iyo harimo n'ibikomere iyo harimo ubwoba cyangwa ibyifuzo cyangwa siye hari ukuri guhishwemo nibindi iyo usinziriye ibyo byose bigutamariza mu nzozi bimwe rero ukaba wanabivuga rwose ukabisohora mu kanwa mu bundi bwira ubwabyo bishobora no kuba ubutumwa ubwo ahangaha ni ukubisobanura muri za nzego zose z'inzozi kubera ko twabonye ko kugira ngo wumve ibintu by'inzozi niyo mpamvu byakomeje kugora abahanga benshi bagiye bagerageza gusobanura inzozi inzozi ziroterwa muri ya mibiri ne twabonye hari uyu mubiri ufatika n'ikimenyimenyi izo nzozi uri gutekereza z'ibyo ushaka kuzageraho muri uyu mwaka nabwo uri kurota ariko uri kurota ukanuye uri kurota uri maso izo ni inzozi zitekererezwa mu mubiri imagination wagira uri maso ni inzozi z'umubiri noneho hari inzozi zituruka ku bibazo by'imitekerereze izo ni inzozi ziroterwa muri mental body noneho hakaba inzozi ziroterwa mu marangamutima zituruka ku bikomere wahuye nabyo hakaba n'inzozi mwuka rero inzozi mwuka ni za nzozi bavuga ko ari nk'abamarayika baba bari kukuha ubutumwa ni roho yawe ishaka kukuburira se kubera ko mu ijoro mind yawe iguha amahoro kubera ko urasinziriye roho rero ishobora gufata vora noneho ikavuga yavuga rero bigasohokera mu kanwa kawe ibi rero by'inzozi zo kurota umuntu avuga niyo mpamvu muri ya moko y'inzozi twabisanisha nabyo amoko y'inzozi twabonye ko ari ane arize umubiri umwuka amarangamutima n'imitekerereze nk'uko iyi mibiri yose tuyiroteramo inzozi tuyiroteyemo rero zigira ibisobanuro bijyanye n'iyi mibiri niyo mpamvu hari inzozi urota bakazita inzozi z'umwuka hakaba izo urota bakazita iz'umubiri bakazita iz'amarangamutima hakaba izo urota bakazita iz'uyu mubiri nyine usanzwe uyu nguyu ufatika no kuzisobanura ni uko ugomba kuzisobanura ubu bwoko bwose bw'inzozi bugenzurwa na bya bice bibiri bya mind twarabibonye hari conscious mind na subconscious mind iyi emotional body cyangwa se umubiri w'amarangamutima n'uyu nguyu w'umwuka bikoreshwa na subconscious mind noneho uyu nguyu w'imitekerereze n'uyu ufatika bigakoreshwa na conscious mind conscious ni ibyo twebwe twikorera ni ibyo dukora ni ibyo tugirira amahitamo ni ibyo tubasha no kugenzura mu buryo bumwe cyangwa ubundi niyo mpamvu ushobora gufata icyemezo ukajya kuryama igihe cyose ubishakiye ariko ibijyanye n'igihe uri businzirire ntabwo umenya uko byagenze ibijyanye n'ibyo urota ntabwo umenya uko byagenze ibyo byo bigenzurwa na cya gice cyitwa subconscious mind burya subconscious mind ikoresha n'igice kinini cy'ubuzima bwacu abahanga bo banavuga ko nka 90% by'ibitubaho ntabwo tubigenzura niyo mpamvu bajya banemeza ko ubuzima butubaho ntabwo ari twe tububaho nuva ibintu tugenzura niba ari 10%, 90% tukaba tutabigenzura none se urumva ubuzima tububaho cyangwa butubaho rimwe na rimwe rero uramutse wemeye ko ubuzima bukubaho kugira ngo bubeho ukora icyo bita salenda uruva umanika amaboko ukemerera ubushake bw'imana bukaba ku buzima bwawe kubera ko ntabwo ari wowe ubugenzura ntabwo ari ubigenzura n'ikimenyimenyi ureba ibintu ugenzura ni bike cyane ugereranyije n'ibikubaho ushobora kugenzura amahitamo y'ibyo uri buze kurya ariko ntabwo nibirenga umuhogo uri bumenye ngo ni iki cyabaye uburyo ibiryo bizagenda bigahinduka amaraso ntabwo ubigenzura bigenzurwa n'icyo bita subconscious mind ibintu byose rero winjiza binyuze mu nzungano z'ibyumviro byawe ushobora kubihitamo pe ushobora kugira amahitamo ariko nubwo witwa ko wabigizemo amahitamo burya subconscious mind bibiri inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko ukunda ikintu runaka bitewe na program iri muri subconscious yawe wowe wibwira ko wabihisemo ariko n'ubundi inyuma haba hari boss wagushyizemo iyo program yo guhitamo icyo kintu runaka nubwo twibwira ko twe twabihisemo ariko mu byukuri hari boss witwa subconscious mind rero ntabwo igisinzira kubera ko ikoresha ibice by'umubiri nabyo bitajya bihagarika gukora conscious mind ni ishobora gusinzira n'igihe usinziriye rero iyo subconscious mind ibikora cyane niyo mpamvu iriya mibiri tuvuga uyu mubiri umwuka uyu mubiri w'amarangamutima nibyo birota cyane nubwo n'uw'imitekereze nawo ushobora kurota abahanga rero bemeza ko bijya muri astrolium astrolium n'ahandi haba ni nko mu isi y'imyuka niba ariko umuntu yabyita inzozi zose rero ntabwo ziba ari zimwe ahubwo zisobanura ikintu runaka bitewe n'impamvu zazo niba inzozi uziroteye mu mubiri w'imitekerereze bitandukanye no kuba wazirotera mu mubiri w'amarangamutima kubera ko w'amarangamutima ni ibikomere uw'imitekerereze ni ubuzima busanzwe ibyo wajijishije ku manywa bikaza nijoro ariko w'amarangamutima ushobora no kurota ibintu bifitanye isano n'abantu baguhemukiye nko mu myaka itanu ishize naho rero bitandukanira wenda mbere y'uko nsobanura ibi bijyanye no kurota umuntu avuga icyo bisobanuye muri hejuru gato y'imitekerereze twabanza tukibukiranya za nzego enye z'inzozi kugira ngo ningera nasobanura nti iki ngiki ni iki umenye uti byibuze hariya byaba bifitanye isano n'imitekerereze hariya byaba bifitanye isano n'amarangamutima hariya byaba bifitanye isano n'umwuka nkeka ko aribyo byadufasha kugira ngo twumve iyi shapitire neza n'uyu muntu wabajije kuri ibi bijyanye no kurota umuntu avuga agira ikintu atahana cyaba cyuzuye neza kurusha n'ahandi rero wasanga ibyiza nk'ibi ngibi hatari mu nzu y'ibitabo
3: Radio 10 since 2004
4: Simply wonderful.
5: Mama Riri
6: Karame
5: utambeshya amakimbirane ahora mu rugo rwa Maritini wowe uvuye ngo aterwa n'iki
6: urumva ngo umugabo yagiraga atya akazana firigo mu rugo ntimare kabiri
5: ngaho da
6: yagura kwiziniyeri gateye ku kwezi kumwe bakajugunya ejo bundi rero ngo sinzi aho bamuhangitse imashini imesa bayishyizemo imyenda ngo aho kuyivuguta iyihindura uburere
5: koko
6: nsize mbikemuye ariko mbabwiye ko iyo ushaka ibikoresho nk'ibyo uzaraga n'ubuvivi ubigurira muri kenkayori buricoteke
5: aho ubabwije ukuri rwose
7: kuva mu myaka za mirongo kenkayori buricoteke iri mu mitima y'abaturarwanda kubera ibikoresho byayo orijinali bizwiho kuramba mabarangiye za mashini zo kumesa izi zijyamo ibiro byinshi kandi zidakangwa na kuvureri cyangwa indi myenda iremereye hagere wigurire firigo zitagira urusaku ziva mu butaliyani igihugu cyamamaye ku bikoresho bikomeye kandi birama muri kenkayori buricoteke hari na konjerateri zagutse zikonjesha ibintu byinshi icyarimwe kandi zikoze ku buryo nta na kimwe gishobora kwivanga n'ikindi ari nabwo buziranenge bwazo urahagurira na kwiziniyeri zikomeye zitarusha isukura zaba iz'amashanyarazi iza gaze cyangwa iz'ibikoresha byombi hari na climatiseur ndetse na shofo original hagera utahane n'imashini yoza amasahani uraba wungutse igihe n'amafaranga byaba indi ngo wazengerejwe n'imyotsi cyangwa imyuka y'ibiryo iva mu gikoni reka reka kenkayori buricoteke yarabikemuye ituza andi mashini bigumana undi mwihariko w'ibi bikoresho byose ni uko bitwara umuriro muke cyane ubiguze kandi ahabwa garanti agatahana n'umutekinisiye wo kubyensitara no gutoza bene byo kubikoresha kenkayori buricoteke iherereye mu mujyi wa kigali rwagati neza neza imbere ya tedemiri ya kera telefone ni 07/78-62-26 hari n'ishami remera ku gisimenti ku gahanda k'amabuye reba handitse buriko ONB. Telefone yo ni 0 7 8 22 75 71.
0: Kenkayori Bricotech, technology nsansa.
3: Region 10 since 2004.
4: The first private radio station in Rwanda.
8: Simply wonderful.

0: hariya muri nzuri rwose bagufashe. Hanyuma turi kumwe na Smarty Hana, abantu benshi bamaze kuyimenya ko ari vitamini y'umusatsi. Iyi ngiyi imaze kubaka izina. Smarty Hana ni agafuvanga n'amazi ugashyira mu musatsi, kagakora ibitangaza kubera ko ni ibiryo by'umusatsi. Smarty Hana irinda ibibazo byinshi umusatsi ushobora guhura nabyo. Urugero, imvi n'uruhara rw'imburagihe, gutukura k'umusatsi, gucikagurika, kunuka n'ibindi byinshi cyane. Ibi byose Smarty Hana yaba umuti. Kano niho ntabwiwe mu bya binyabutabire bishobora guteza akaga amagara y'abantu, birimo ammonia na peroxide. Birumvikana Smarty Hana wayizera rwose. Ikindi ushaka kuyigura, ushaka kuyirangura, ndaje mbahe nimero nanabarangiraho mwayirangurira. Ushaka kuyigura igera butike cyangwa supermarket bikwegereye, cyangwa se ubacururiza ibikoresho by'ubwiza bikwegereye. Nusanga batayifite ubarangiraho bayirangurira, ni mu isoko rya Nyarugenge haragurira Garete, umuryango ni wa 34. Ubwo abacuruzi reka mbahe nimero muhamagare murangure, cyangwa bayibagezeho aho mukorera hose. 0789 40 98 32. Nayisubiramo 0789 40 98 32. Ariko ushobora no kugerageza 0789 69 22 39. 0789 69 22 39. Ngiyo rero Smarty Hana. Reka nsoze ibi bintu bijyanye rero n'ishapitre twari turi kuvugaho. Ishapitre ya Somniloquie. Somniloquie ni indwara yo kurota umuntu avuga. Umuntu ushatse yabyita indwara, cyangwa se inenge yo kurota umuntu avuga. Twari tumaze rero kubirebera hamwe, tubona ko habaho abatalkers hakaba n'abalisteners. Ubwo ni mu buzima bwo ku manywa, hari abantu bakunda kumva cyane bagatega amatwi kurusha uko bavuga, hari n'abantu bavuga cyane kurusha uko bumva. Abo bumva cyane ku manywa ntibavuge rero, ibyo bumvise bashobora kurara babivuga mu ijoro. Nicyo kintu gitangaje. Hakaba abavuga ku manywa, noneho ku manywa nanone bakumva gake. Nijoro bo ntabwo bavuga, ahubwo barumva cyane bakanitegereza cyane. Ariko mu kuntu ubuzima bw'ibitekerezo butangaje, ubuzima utabamo ku manywa nijoro uburaramo. Ubwo wigomwa ku manywa nijoro ukaburaramo, niko ubuzima bumeze rero. Twari tugeze rero kuri za nzego enye turoteramo, kwari ukuzibibutsa mbere y'uko dusobanura muri hejuru gato y'imitekerereze impamvu umuntu ashobora kurota avuga. Kugira ngo ubyumve neza byasaba ko ubanza kwibuka za nzego enye turoteramo. Hari inzozi urotera mu mubiri mwuka, ni inzozi zifitanye isano n'ubuzima bw'iby'umwuka. Ni hahandi ushobora kurota ibintu birimo ubutumwa bukuburira, ubutumwa bukuyobora. Ni bya bindi nyine bavuga bati ni Imana yavuze, Imana yambonekeye mu nzozi. Akenshi baba uri ubutumwa buremereye. Muri uko kurota umuntu avuga rero, ashobora kuvuga ibintu bifitanye isano n'ubwo buzima bw'umwuka niba ariko navuga, ku buryo umuteze amatwi ushobora kwandika nk'ibintu yavuze bikaba byafatwa nk'ubuhanuzi, ku buryo ashobora kuvuga nk'ibintu bikabaho. Hari abantu babaga bateye gutyo mu myaka ya kera cyane, mu bakurambere bacu. Abo bantu barabasigasira cyane, barabasigasiraga. Urugero rw'izi nzozi mwuka twarazibonye, hari ibyo bita transformational dreams. Ni inzozi za healing, ziza cya gihe nyine uri mu mwuka niba ariko navuga. Zishobora kuza mu gihe uri gukira ibikomere, ziterwa na cya gice tutagenzura, kiriya cya subconscious mind. Ni inzozi z'umwuka, inzozi z'umuburo, inzozi zikuyobora, ziba zigamije kugukiza karande zahise niba ariko navuga, cyangwa se ibikomere wagize n'ibindi. Izi ni za nzozi ubundi abantu bita iyereko. Izi nzozi rero zishobora no kuza mu magambo. Akenshi abantu bakunda kuzirota iyo bari mu bikorwa cyangwa se imigenzo ibakuza mu buryo bw'umwuka. Iyo abantu bamaze iminsi basenga, ashobora kurota zino nzozi iyo abantu bamaze iminsi bitekerezaho bashobora kuzirota hari nibyo bita recurring dreams ibi byo ni bya bintu urota ariko bihora byisubiramo uyu muntu nawe urota avuga ashobora guhora avuga ibintu bimwe bihora byisubira mu buryo uko arose ukumva ari kuvuga ibintu bimwe ari kuvuga ibintu bimwe ari kuvuga ibintu bimwe bigahora bigaruka bigaruka uyu muntu iyo ahora avuga ibintu bimwe bihora byisubira mugasanga ni nk'intero rimwe ihora yisubiramo izi nazo bavuga ko zituruka mu mubiri mwuka nazo ziba zizanye ubutumwa wenda bw'umuburo cyangwa se amasomo ukwiriye kwiga impamvu zihora zigaruka nuko wirengagiza ubwo butumwa buzirimo mu gihe utarasobanukirwa neza ubwo butumwa zizajya zihora zigaruka umuntu ajya ahora arota avuga ibintu bimwe avuga ibintu bimwe avuga ibintu bimwe izo bazita recurring dreams hari no kurotera mu nzozi rero dream within a dreams aha uba wiyibutsa ko uri kurota numva ni ukurota kandi ubizi yuko uri no kurota ibi byo biratangaje izi zibaho gake cyane hafi ya ntako n'abantu bake zibaho ku isi kwibona uri kurota ubundi ntabwo bisanzwe umenya ko warotaga iyo ukangutse tekereza no kumenya ko uri kurota kandi ugisinzira ukiri mu nzozi izi nazo ziba ari inzozi mu mwuka bazita inzozi zikwibutsa noneho iyo uzirose ukavuga aba ari ubutumwa bwari bukugenewe wenda utabashije kumenya buri kugenda bugaruka bugaruka bugaruka bugaruka hakaza rero na prophetic dreams cyangwa se ancestral dreams ni inzozi z'ubuhanuzi biriya bintu umuntu urota avuga aba ari kuvuga bishobora kuba n'ubuhanuzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ushobora kuba ubutumwa abamarayika bawe bakuzaniye abakurambere bawe bari kukoherereza se ntabwo ari inzozi za buri wese ntabwo zigera ku bantu bose zino nyandiko noneho zigaragaza ko zigera ku bantu batoranyijwe the chosen ones babandi bafite impano yo kwerekwa yo guhanura abo bantu babaho rero aha ashobora kwerekwa ibintu bishobora kuzaba nko mu hazaza noneho akanabivuga akabivuga asinziriye iyo abantu bamuba hafi rero bashobora rwose no kubikurikirana cyangwa se kwerekana ibizaba nuko abantu bakwiye kubyitwaramo bibaho cyane hakaza rero na symbolic dreams izi ni inzozi ziba zerekejwe n'ibimenyetso none ibyo bimenyetso bishobora kuba amagambo rero umuntu ari kuvuga asinziriye ni za zindurota bigasaba n'abahanga kugira ngo bazisobanure zishobora kuba zihishemo amateka menshi cyangwa se ubuhanuzi bukomeye ni inzozi ziba zihishemo urupfu n'ubuzima icyarimwe iyo atari zisobanura rwose ibintu byanaguhitana ziba zisobanura ibyagukiza ni inzozi zikomeye cyane hakaza na visitation dreams izi ni za nzozi usurwa n'abantu batandukanye abantu wenda wakundaga bitahiye noneho bagusura mu gihe muri kuganira wowe ukajya ubivuga kandi usinziriye uri kumva ukuntu zino nzozi zo kuvuga zifitanye isano na ziriya nzego zose twavugaga haruguru cyangwa se ugasurwa n'umuntu wari usobanuye ikintu kinini cyane mu buzima bwawe yaba yarapfuye cyangwa se akiriho ashobora no kugusura izi ni inzozi zo kwihuza n'abantu bawe abakurambere bawe bakagusura ni bonds zishobora kuza ari umuburo noneho bya bindi uvuga uramutse ubimenye ushobora kubisesengura ukumva uwo muburo uwo ari we akenshi umuburo cyangwa se uburinzi cyangwa se ubuyobozi akenshi ubusesengura ukurikije ukuntu uwo muntu wagusuye mwari mubanye muri make uko imibanire yawe nawe yari imeze niyo ishobora kugenda n'ibizo nzozi ari inzozi mwuka koko ari inzozi z'umuburo mu buryo bumwe cyangwa ubundi novuga mu nzozi mwuka hashobora kubamo bariya abantu barota bavuga ibintu avuga bikaba ari ibintu biturutse mu mwuka bikaba ari ibintu ari ubutumwa bw'ijuru niba ariko navuga hanyuma hakaza n'inzozi marangamutima rero na kuriya kuntu umuntu arota avuga bishobora kuba ibintu by'amarangamutima ibi bintu by'amarangamutima ni ibintu bifitanye isano n'ibikomere byo mu mutima ufite cyangwa se ihungabana wagize cyangwa se ihungabana uri kunyuramo urugero ugatangira kuri utuvuga nyuma yo gupfusha umuntu wari usobanuye byose mu buzima bwawe ugatangira kuri utuvugwa uvuga nyuma yo kwangwa ni inzozi ziba zifitanye isano n'ibikomere urugero buriya nka lucid dreams ziriya nzozi mu cyongereza bita lucid dreams ni cya gihe uba usinziriye ukamenya wenda ko uri no kurota nabyo bikunda kubaho kandi wenda uri no mu bitotsi izi nzozi uba ushobora no kuba wazigenzura ushobora guhitamo n'ukuntu ziza kurangira akenshi zikunda kuza iyo uri hafi gukanguka. Iyo uri hagati yo gusinzira no gukanguka, izi nzozi nibwo zikunda kuza. Ni za nzozi urota ukanahitamo n'ukuntu zishobora kuza kurangira. Akenshi impamvu bihitamo gutyo nuko bifitanye isano n'ibyifuzo biri mu mutima wawe bishamikiye ku bikomere wahuye nabyo. Iyaba ni za nzozi wewe ziza ukabona genzura n'ukuntu ziri buze kurangira. Urugero ushobora kurota urwana n'abanzi bawe ukagenda n'ahantu uri bubakubite n'ibyo uri bubakubite kandi ukarangira n'abatsinze, cyangwa se ukarota urwana n'abadayimoni, ukarota urwana n'inyamaswa. Muri make uburi kurota ibyo wowe ushaka bifitanye isano n'ibyifuzo biri mu mutima wawe, cyangwa se bifitanye isano n'ibikomere biri mu mutima wawe. Ni inzozi zirimo hagati no hagati zikunze rero kurotwa uri hafi gukanguka. Kubera ko uramutse usinziriye bya nyabyo ntabwo warota ibintu noneho ngo ugene ukuntu biri buze kurangira. Oya, ugena uko biri buze kurangira kubera ko uri hafi gukanguka. Izo rero bazita lucid dreams. Hakaza na vivid dreams, ni za zindi urotera abantu neza cyane, buri kantu kose kazirimo ubugasobanukiwe. Ni za nzozi ushobora kurotorera abantu neza cyane, nazo ziza kuko izi nzozi wibuka cyane cyane ziza uri hagati yo gusinzira no gukanguka. Ku buryo buri kantu kose kazirimo ugasobanukirwa neza neza neza. Ni za zindi urota ugahita unicura ugahita uvuga uti nicuye ndi mu nzozi, ukaba uzibuka neza buri kantu kose. Hanigeze ziba zifite ubutumwa bwiza cyangwa se bubi zishaka kuguha, zikaguha n'amerekezo wenda yo kwerekezamo, ariko izi nazo zifatwa n'inzozi z'amarangamutima, nizishingiye kuri bya bikomere. Hakaza rero n'inzozi z'umubiri, intekerezo, ni za zindi zifitanye isano n'ubuzima bwa buri munsi ubamo mu ntekerezo zawe. Icyo ukunze gutekereza cyane kikaba gifitanye isano n'ibyo uri buze kurota mu ijoro. Niyo mpamvu bavuga ngo umushonji arota arya. Izi nzozi z'imitekerereze zishobora no kugira isano nabyo byitwa nightmares, za nzozi ziteye ubwoba. Ni za nzozi zigukangura ufite icyoba, zishobora guturuka rero ku mihangayiko n'imiruho y'isi, zishobora guturuka kuri stress n'ibintu nyine by'imitekerereze. Ni inzozi z'imihangayiko muri make. Ni nazo zagiye zishishikaza abahanga mu by'imitekerereze, nizo zituma bavuga ko burya n'inyamaswa zitarota. Impamvu inyamaswa zitarota ni uko uyu muruho twebwe tugira w'ubu buzima zo ntabwo zawugezaho. Niyo mpamvu twebwe rero turota inzozi z'umuruho. Buriya amatungo niba anarota koko ntabwo yarotera muri izi nzozi z'imitekerereze n'izi nzozi z'umubiri usanzwe uyu nguyu ufatika. Ziramutse zinarota zarotera muri iriya mibiri yindi, iriya ya subconscious mind. Ngizo rero inzozi z'imitekerereze. Inzozi z'imitekerereze zifitanye isano najyanye twigeze kurebera hamwe bijyanye no kwitekerezaho. Byari byakubaho ko indirimbo iguhera mu mutwe ikanga kukuvamo, aho ugiye hose ugasanga agace k'indirimbo kaguhize mu mutwe kanze kukuvamo. Uburyo bivurwa neza neza ubasha kubugumva, wahita wumva impamvu abantu barota zino nzozi z'imitekerereze. Ikintu kibivura ni ugufata umwanya ugatuza ugashakisha iyo ndirimbo yose yari yaguheze mu mutwe, ukayumva igatangira kugeza irangiye. Iyo umaze kuyumva ka gace k'iyo ndirimbo kari kaguheze mu mutwe kaba karangiye, kari kaguhezemo kuko wari wayumvisha igice, wanyuze nk'ahantu bari kuyicuranga gahita kaguheramo. Kugira ngo rero gashire mu mutwe wawe bisaba ko wicara ukayumva yose kakarangira. Ibi rero bigeranye n'ubuzima bubayemo igice ku manywa. Hari ubuzima buguheramo ku manywa rero utabashije gusoza, ubuzima utabashije kubamo mu buryo bwuzuye ku manywa bukugarukira mu nzozi. Rero bugutesha umutwe mu nzozi biba bimeze nka ka gace k'indirimbo kaba kaguhezemo kakubanyemo isereri. Ikintu kizakubwira kuri kubaho ubuzima bwuzuye ni uko no kurota biragabanuka. Burya ibyo wigomwa mu buzima, ubuzima bikugarurira mu nzozi, ukanazirikana ko inzozi zitagombera ubuzima bw'iby'uwo munsi gusa, n'ubuzima utabayemo mu butoya, ubuzima utabayemo byuzuye, igihe icyo ari cyo cyose ushobora kongera ukabubamo mu nzozi. Ntitwabonye se bya bindi by'ibisobanuro by'inzozi nko kurota wambaye ubusa, bishobora kuba ari ibihe byo mu buto bya bindi byo mu bwana utabashije kubamo byuzuye, bikaba byakugarukira mu nzozi. Kwa kundi umwana muto aba ashobora kwiyambarira ubusa agatambuka rwose ntacyo yitayeho, ariko yabikora wenda abantu bakamubuza bakuru iyo rero wabizinzitiranyije uko byagenda kose ako gace gashobora kuguheramo kaguheramo kakazakugarukira wala nakuze ufite nk'imyaka 30 no urugero nari nabahaye kugira ngo wumve uburyo n'ibintu byakubayeho uri umwana ushobora kuzajya unabiro turi no mu myaka 70 inzozi nko kukwibutsa ko hari ubuzima bwa kamera utabamo kandi wararemewe kububamo bukaguheramo bimeze nka kagace k'indirimbo kaba kaguhezemo niyo mpamvu nko kwitekerezaho abantu bakunda kwitekerezaho cyane barota gake kubera ko nta buzima bw'ibice bagira ubuzima bw'ibice bwose aba yaburangirije mu mitekerereze mvuga imitekerereze yaguhezemo uko byagenda kose gutesha umutwe mu nzozi izo nzozi rero urotera mu mitekerereze ni za nzozi z'imihangayiko inzozi z'imiruho ziba zihabanye rero n'inzozi umuntu arotera mu mwuka n'inzozi z'amarangamutima kuko iz'amarangamutima ni ibikomere izo mu mutwe ni zifitanye isano n'imiruho no guhangayika hanyuma iz'umwuka ni bwa butumwa noneho buturutse mu ijuru niba ariko navuga hakaza rero n'inzozi ziroterwa mu mubiri ufatika ni izi nzozi turota turi maso nibyo bita daydreaming ni inzozi zo ku manywa za zindi nyine ugira mu ruhare ni inzozi zifatwa na bya binini nyine urota kuzagera izo nazo nyine ni inzozi kwiyumvamo amashusho runaka y'ikintu wifuza kuzabura icyo uyu mwaka usoje izo nazo ni inzozi ziroterwa muri uyu mubiri ufatika ubu bwoko bwose bw'inzozi rero bushobora kubamo kurota uvuga niyo mpamvu kurota uvuga bishobora gusobanura ko hari amarangamutima utsikamira mu buzima busanzwe ukanga kuyarekura nijoro rero ukarota ubivuga uvuga ibikomere byawe bigatomboka umubabaro umujinya agahinda kurakara n'ibindi utsikamira ku manywa ayo marangamutima urayashyingura ku manywa ariko mu ijoro aribuze kuzuka uraruvuga ahangaha icyo ubukeneye ni ugushaka uburyo ukora imigenzi igufasha gukira ibikomere ushobora gusenga ushobora kugana abahanga mu by'imitekerereze bakagufasha muri make mu gihe utarakira ibikomere ntabwo ushobora kwibuza kurara urota inzozi nk'izo ngizo ukanarota uvuga ni amarangamutima ari mu ndiba amarangamutima mabi atomboka mu ijoro ikindi cya kabiri bisobanura bishobora guterwa n'ubutumwa roho yawe ishaka kuguha ubwo hano turimo turabisobanura mu nzego zose ubu rwego rwa mbere tubonye ni urwego rw'amarangamutima uru rwego rwa kabiri ni urwego rw'umwuka mu buzima busanzwe roho yawe ihora iguha ubutumwa burya ukabwirengagiza kubera imiruho urabona muri buno buzima abantu baba bari kwiruka ku mibereho kwiruka ku mafaranga kwa kundi wanga kumvira umutima nama wawe kandi wenda ibintu bikomeye umutima nama ukakubwira ukawirengagiza mu gihe usinzire rero roho yawe kubera ko kugufatisha ku manywa byananiranye urarangaye urangariye mu by'isi roho ikugarukira mu nzozi kubera ko mayindi iba yagiye ku ruhande iyo usinziriye roho rero ikaza ikaguha ubutumwa bumwe muri ubwo butumwa iguha rero bushobora kuza buri no mu mvugo ukarara urota uvuga ukarara utaka ukarara utabaza hari igihe roho iba yabuze ahantu igufatishiriza ku manywa kubera ko uburangaye cyane uba waratwawe n'iby'isi cyane roho rero ikagufatishiriza mu nzozi ikibazo ni uko mu nzozi nabwo uba usinziriye ntabwo ubasha kubimenya niyo mpamvu nk'abantu b'abahanga iyo azi ko arota avuga hari igihe ararana udukoresho dufata amajwi hari ama apurikasiyo yabugenewe ushobora gushyira nko muri telefone yawe mu gihe cyose usinziriye ikajya irara igutrakinga ikarara imenya ibintu byose uraramo mu nzozi wasinziriye amasaha angahe ese wigeze urota uvuga ibyo wavuze ni ibihe ikabiguha ati bigeze wenda saa 8 z'ijoro wavuze aya magambo izo apurikasiyo zirahari ushobora kuyishyira muri telefone cyangwa se mu isaha kuko akunda abantu barara n'isaha iyo saha ikarara ikurikirana ubuzima bwawe bw'ijoro ku buryo mu gitondo iguha amajwi y'ibintu waraye uvuga ayo majwi rero hari igihe uyumva ugahita umenya ibyo ari byo icyo rero ni icya kabiri icya gatatu bishobora kugirana isano n'amateka yawe ibintu byakubayeho wibutse ihungabana wagize utatinyuka kugugora ku manywa nijoro ukabiraramo kararo bivuga ubwo urumva ibingibi by'amateka nabyo bishobora kujyana n'imitekerereze bishobora guterwa no kuba utatanye muri wowe muri make muri wowe harimo kurwanyana ya majwi abiri ahora kurwaniramo ahora arwanyana kubera ko buri muntu wese agira amajwi abiri amurwaniramo muri make ufite amakimbirane imbere muri wowe uhora urwana n'umutima nama wawe ufitanye amasinde n'umutima nama wawe kwa kundu horu ufite umutima wo gucira urubanza ibyo bintu rero hari giye bitombokera mu nzozi ukarota ubivuga ayo makimbirane abashingiye ku byifuzo imyumvire imyemerere urungabangabo n'ibindi bitandukanye ibi nabyo wabishyira mu nzozi mwuka bishobora guturuka ku maranga mutima mabi ari gusohoka hari giye uburi gukira nk'ibikomere byo ku mutima ibigugu by'ibikomere byari byaritsikamiye muri wowe hari giye uburi kubirekura none ukarota uvuga kumanywa ntabwo wabirekura ngo bikunde kubera abantu kumanywa uburi kubaho ubuzima bwagaragara bukujijisha none se wakomerera mu bantu mu kazi se wakomera ariko nijo rusinzira ushobora gukura rukomera ushobora kurora kurarurira uri kurekura ayo maranga mutima mabi kubera ko kumanywa byarakunaniye ntabwo wabasha kwirekura kumanywa urarubirekura mu nzozi rero kubera ko mu nzozi umubiri uba wahagaze mind iba yahagaze roho rero igafata vona ibi nabyo bishobora kuba uburyo bwa healing nk'iyo umaze iminsi wiyitaho mu byo gukira ibikomere bishobora kuba byara kugutuye umugongo niba ariko navuga hari igihe nijoro uraruro tuvuga biri mu rwego rwo gukira ibyo bikomere ubibwirwa nuko nyuma y'igihe bakubwiye ko uraruro tuvuga utangira kumva amahoro yo mu mutima iyo bifitanye isano n'ibi bintu byo gukira iyo umaze igihe urota izo nzozi ukarora tuvuga ukarota utaka hari igihe ubibwirwa nuko nyuma y'igihe wumva amahoro yo mu mutima ukumva wakize ibikomere hanyuma icya gatandatu bishobora kuba ubutumwa buturutse mu ijuru bishobora kuba ari ubuhanuzi muri make watembereye mu ijuru watembere muri astro plane muri astro realm ibyo uri kuvuga rero ni ubutumwa bari kuguherayo ni umuburo ni ubwenge n'ibindi bitandukanye niyo mpamvu kera iyo warota kuvuga hari igihe rwose bahitaga bakwegera noneho bakaza kuzana abakonikoni bakuza kuzana abantu bazi ibintu bijyanye na astroliyamu bakavuga bati mudusesengurire ibi bintu uyu muntu yaraye avuga bikaba birimo ubuhanuzi da harimo rero n'abakoresha izo apulikasiyo hari abantu bahimbye apulikasiyo ushobora gukoresha mu isaha ikarari gufata amajwi y'ibintu uraruvuga ukabishyira nk'umuhanga mu gusesengura akagusesengurira rwose akakubwira ibyo ari byo hari apu zabugenewe zibikora bishobora no kuba ibyifuzo ufite bikaba byabitiza umurindi icyo cyaba ari icya karindwi ibyifuzo umaranye igihe bikonga umutima kandi utajya uvuga wenda by'amabanga ukabivuga mu nzozi hari n'igihe uba ufite ibyifuzo bibi ukabivuga mu nzozi urumva ibyifuzo bibi ufite ku bantu ntabwo wabibabwira ku manywa hari igihe rero mu nzozi biguta amazi bigasohoka ndakubwiza ukuri iyi nyandiko igaragaza ko hari igihe ushobora kuba ufite icyifuzo kibi cyo kuzakorera wenda umuntu ibintu bibi kandi ntabwo wabimubwira kandi icyo cyifuzo ukaba ukimaranye igihe mu mutima warabuze ukuntu wagishyira mu bikorwa hari igihe nijoro rero uzarota uvuga uburyo ushaka kuzamuroga wenda ufite icyifuzo cyo kuzaroga umuntu nyuma rero inzozi zikazaguta amazi urota uvuga ukuntu wamuroze cyangwa uzamuroga nabyo birashoboka rero bishobora no kuba karuma cyangwa se ibyo bita karande abakurambere bawe bashobora kukuvugiramo ushobora kuba mu nzozi ya mibiri mwuka yabasuye mukaganira ibyo muganira rero wowe ukaba uri kubivuga cyangwa se bari kukwibutsa amasezerano bakugizeho ugomba kubahiriza kandi ku manywa uba urangaye nta hantu bagukura uba uri bizi bacunga nijoro rero bakakuganiriza ngo barebe ko byibuze ubwo butumwa bwakugeraho noneho hari n'abantu baba bafite impano yo guhanura ubwo ni nacyo twasorezaho impano yo guhanura iyo wifitemo impano yo guhanura hari igihe uba utarabashije kuyibyaza umusaruro muri buno buzima busanzwe iyo mpano rero ikajya igaragara mu nzozi hari abantu bahanura basinziriye niba mu mico gakondo habaga abantu nk'aba iyo yabaga asinziriye baramwegeraga bakandika ibyo yavuze byose bakajya gushaka abanyempano mu gusobanura inzozi bakamenya ibyo ari byo cyane rwose niba ari urugamba barwana niba ari inzara izatera niba ari ibibazo niba ari ibisubizo bizabaho niba ari ibihe by'ihinga se ibintu nk'ibyo ngibyo hari abantu babaga b'abahanuzi ariko bahanura basinziriye uwo muntu baramubikaga ku manywa bagakoresha uburyo rwose bamusigasira yatangira gutora gatotsi bagahita bamwegera hari abantu babaga babishinzwe bakamwegera akajya hanura sinzira nuba kuri tuvuga bishobora kuba impano y'ubuhanuzi muri make kuri tuvuga hari igihe ushobora guterwa nyine n'ibintu bitandukanye muri za nzego zose z'inzozi ushobora kubisangamo ushobora kuri tuvuga kubera imihangayiko kubera imiru ushobora kuri tuvuga kubera ibikomere byo ku mutima ushobora kuri tuvuga kubera ubutumwa buturutse mu isanzure cyangwa se ubutumwa buturutse mu ijuru niba rero abantu mubana bakubwiye bati unyamaruhuru uro tuvuga uzabisesengure neza urebe usanga ari ibintu biturutse ku mihangayiko n'imitekerereze na stress ikintu ukora ni ukwirinda guhora uhangayitse gukemura ibibazo uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi icyo gihe iyo ubikora ni ukuri tuvuga birashira niba ari ibikomere byo mu mutima niba ari ihungabana wagize ihingemo gukira kora imigenzere yose yagufasha gukira ibikomere egera abahanga mu gukiza ibikomere baragufasha cyangwa ukora imigenzo nyine igukiza ibikomere senga cyane itekerezo cyane bizagufasha niba ari ubuhanuzi niba ari ubutumwa buturutse ku mana ibyo nabyo ubwo urumva ufite impano idasanzwe ahubwo twajya tukwegera ukaduhanurira bishobora rero kuba ubutumwa bukomeye muri make igisobanuro bigira kijyana na ziriya nzego umuntu aroteramo kimwe nuko bishobora kuba ibintu bisanzwe biraho rwose kwa kundi umuntu ku manywa aba yumvise cyane cyangwa se ku manywa yashatse kuvuga akabura umwanya wo kuvuga nijoro akarara rota avuga hari abantu bikundira kuganira bikundira kuvuga ariko ku manywa ntibimukundire bitewe n'akazi ibyo rero watsikamiye ku manywa nijoro urarara ubikora ukabura utuvuga rwose muri make bishobora kugira igisobanuro bitewe na ziriya nzego zose twabonye haruguru wakuramo ibyawe rero ukurikije ubwo busobanuro bwose nagiye nguha ukavuga uti impamvu ndota mvuga ndi kubona nkurikije amateka y'ubuzima bwanjye ni ubuhanuzi nshobora kuba mfite impano yo guhanura n'abizi nawe se ukavuga uti impamvu ndota mvuga nkurikije amateka y'ubuzima bwanjye ni ibikomere mfite ibikomere byo kubura abantu n'ibintu byari bisobanuye byose mu buzima bwanjye ugahita umenya ko ari aho ruzingiye n'inzozi usanzwe urota ushobora no kuzishyira muri iyo kategori ukavuga uti ni ibikomere izi nzozi ndota ni ibikomere cyangwa se niba uri umuntu uhora uhangayitse kubera ibibazo by'ubuzima ukavuga uti izi nzozi ni imiruho nta mpamvu yo kujya kwirwa nzisobanuza ndabizi ikizitera ni imiruho ni imiruho ya buri munsi n'ibibazo buri inzozi ukenera ibisobanuro ni inzozi mwuka inzozi zifite ibisobanuro ushobora gushaka abahanga bakazigusobanurira naho izi z'imiruho iyo imiruho ishize nazo zirashira izi z'amarangamutima iyo ibikomere bikize nazo zirashira iz'umwuka nizo wenda ushobora gushaka abantu b'abahanga bakagusobanurira cyangwa nawe ukazisesengura ukamenya icyo zishatse kuvuga ngibyo rero ibyo kurota umuntu avuga uwabibajije nizere ko ari akantu akuyemo nawe ubyumvise bwa mbere nizere ko ari akantu akuyemo rwose
1: Radio 10 since 2004.
2: Since 2004.
1: The first private radio station in Rwanda.
3: Simply wonderful.
4: Bamwe bakavuka abandi bagapfa.
5: F2K. Davidenko, the beat machine. Notorious El Patron. G. Voilà. Tiens.